Ukuthi ngiyaphila lapho. Yazi ngiyayiqhenya ngawe, ngifisela bonke okuhle empilweni. Ungakhohlela ukhona ukuthi uhloliwe.